0: baba yini burabura ni lo no ro bi ni ya wi ke je do to yo di an ko tire to nge dang lo no do bo lo no la yo di an ko baba wi mo gwe wori ne ti yi yi ya to nge dia o le je me ka tu wa tu wa o ya ni no ni no we jara o nge jin ko bi won dang do kwa yo tong Unwe jukiri te da nuongo loja, loja te la nyoko oparo. Uwondi aparo koro nuwa nuwo, iriyamu. Ariyamu uwari paat koro kwa ngogo, itu ni puno dae. Akwanyo nake puno koro nuwa nuwo. Uwa uchunye kona nuwe janga, koro nyo amati lo jira. Pien, unuwa uwara te chobo kwa miruwa, kite eno chobe dianga. Ubanga mere peo nuwo. Uwako diangcha, uwako diangwe peo mina. Kwaro diangcha mi opika du. Akwa o jang aje mi o bi kadu o la ti o wo junya o wa yo onu won dang do kwa yo tong o wa yo kiri te danu ngo loja loja te la nyoko o paro won ya paro ko nu anu iriem ko ariem o yore pa ko nu anu ngo tu ni puno da anwa yo na kai puno ko nu anu wa chiye ko na nu e janga Kono nyua mati lo jira Bien, unua wana te chobo kome rua Kita eno chobi dia Oba mere pe anuo Kalo yira don wajo kaba Aman wong diang tia kumu Kun tia paru diang eche anino Alo ya do lanyo Odogo tabiri cheke waberi tong ere chie Kobi Wong diang do cheke wa Ni rana ene no loni balle kore ni onu amaro Kom tu ana paula duongi eno kuaru Wa uchu ye kuna nui diante onu anego de ye eno kuya puanyo Tia kumudo kitoan chieba Ken lojo la ye gireo Beri cheki wuninga Wan diang dago cheki wa Ni rana ene no loni balle kore ni onu amaro Kwa mtu wana paula dungi eno kwaru Uwa uchuye kona nuo papero nuande kutaye eno kuya ponyo Kwa bechele weye Aman Uwulu beri muni ya kunicho Kwa bechele Chele Jawa uwulu beri muni Uwula cho uochunya
1: Iti winyo O radio
2: Radio. Bang it, Aladon. Barwanda upon it, yeah. Barwanda upon it, yeah. Anya, worried, eh? Anya, worried, eh?
3: Now, for me, tell God, what do you mean?
2: Chido ko ay kira
3: Mira raro mera
2: Batu pong iliyo Batu pong iliyo
3: O pong iliyo ka wari kiyo
2: Lama doga lama Ni uba kanti mara yo mera Koko nywa lo sari chako yoteo Nya naga ribore nyo mo kiri tura
3: Nywa lo nga yin Twa e ture mo ti yina yina ba yu yo Kati yin di ukal na konyi pe kongori Yini pong idek Batri
2: pong idek
3: Dak pong ite ka wori ti yoma
2: Baba turi nime nipa Ati no ba anjara jani Wana nu umaro Ma ti yo neng Uri be nyama nyama
3: Ata kwe ti ma pida ba Limu mi atun turi ma tata kwe ti ma berba Dama mi atun turi ma yina tata kwe ti ma pida ba Limu mi atun turi
2: Kuli nga liyot kata koni nga liyot Tata dogwe ti loba goro Tete yu chot Tete li ikoro Unita wanyi ni upono darling Bebe lo karo tiyo chuyo diya Bili ya roga ya Loga cho karo kanya kanya ba
3: Kupe o tanana ba we Ma we yu miya to mama
2: Arrogo pura pa Bili ya roga diyo ka chuyo ma Loga cho anana Kupe cho karo kanya kanya ba
3: Oh oh
2: Tato kodiri chupo chibwele lone Uga pula dago pinyo alia. Mediki wile tedi guli. Wale tepa gio. Medumi uwi julu bilo. Wero chobe yang. Ano kongkona nuam. Ajura lei. Chomaninga. Kwin kopi kanti. Kopi mato kame. Chomanini.
3: Ni winyo ki wale winyo.
2: Ki wala bai tamaya mweni ba.
3: Win ki wale winyo.
2: Ki wala tayenya mweni.
3: Ki wala maa mweni abaya baya.
2: Kwai mumu ake jie.
3: Maa mweni a chew chew.
2: Kwai long ni ki di.
3: Nani kuli yore pe.
2: Kuli li ramuli asa twal.
3: Din yore pe.
2: Atin li rabanya asa potiri. Kali loka mweni a chew na. Kwai miu kulu win ba. Kari miu ngeo ki wale. Nui lule bura twal. Ikoba ningo atat. Logata, a tin kin a paye, governing atata, long ming, tin kin a patam, governing atat, logata, tin kin a conning alios at a conning alios, atata with the lower corum, take you at your petty corum,
3: kunitani and your pony.
1: Pium yikri, where quarrel,
4: marme pacho,
1: it even or radio.
5: Marotiri, do it, lama, malar, you're gonna maton, and cook it.

0: kero no na rema la tin pala cham kara koki no na da eto mo cheo na yo
1: piyum yek kere wer kwaro
2: mar me pacho
1: iti yuno or radio piyum yek kere wer kwaro
2: mar me pacho
1: iti yuno or radio

0: kone chakata ni mwagobe anako biwinyo ba doktor kone obina tura ili chakajwi yubarakane long mako fiera doke tiena ping gugu naki ngurakane ne etu peremi koma ikwanyo miu keuriwa na duwe koma petuare doktor doktor chava pima ni agobe winyo anako ba winyo nino nwa rebo ni tek konwa rebo ni gara ino no mieri toi dwera dege keni winyo ana koba winyo amaya manin ito kedi dwera abichel ayoni baba toma we
1: ayadu atoto tajwani chili mnaga
0: dankori ya winyo kwenyo ibere kwenye wuna anakwer jwani chili mnagaba ina ya gam chili awara daka talo tuwana pijini ya terepe miariyo mbwena baba kiutia makaparwe kana cham chili mnaga
1: yunu yu ima chikwana kwari wibari chani ngata maka yundu mudi
0: tene na abuwe wakari koroto kono bari tunu ama kabula mudiyo atigwe ni ngolo njima chani chonga doa riema muda meidi yeri ramo duli jibi miyuno chani ngata maka yundu muda meidi yeri ma jwana yami ya mala kwang kwaka waidoga silimu naka silimu raj mibo wita waruko nakabote chwe chwal silimu kararaj
2: Piyom yet kere wer kwaro.
3: Mar me pacho.
2: Iti winyo or radio.
4: Dong yiri fer winyo kit ka kana metia donyo rangi ye kanyo wa yi nyo pe wa yi. Wer wor kit man.